0: ajiendeleshele kwa utila yuanduwani. Mumbe tuweje wakunutila mezi pakuti tukadipaga mbiya siyeje nji. Vele iku mboleshe nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizia vizini. Lili ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngungandi la mezi.
0: Yambona vizinya. Nizile zubudia bashiziza. Tukungulu shenda ujine.
1: Asanta vizinya.
2: Africa.

Johnny Shubadura, Johnny Shubadura. Uchoshala nchilambo cha Zimbabwe. Wende jipana nipanandi ni mwashi jetospe. Humbu siyana kuti iya hii maskulu umutu wa fabeshiri ijibana shewo. Watu utelugongu disi jumache no ma Yesu wadi nkutenda pa kumadizi ya tremestre javiji. Ndime javiji ja masyomo ga chaka chino. Maprofa kwa kutenda chijumache, no? Ningale kama neche ukuchelewa kwa kumbutenga kumbutenga. Kutia jaulijika kadive tashatma na shinja watesile.

0: kamafuta mozembecha mwina mwake mokuba nitana pintu katawa kuti wati ulengele bwinobwino lipoti limeneli.
1: Mala Mosambiki akupitiliza kugwira mchito yogwebana ndi mchitidwe ogulitsa mafuta ozembetsedwa ndi tumbitime vomwechera ku magalimoto izi madera osiyana a dziko limene lino la Mosambiki ndipo nkupyolera mchito zimenezi kumathero kwa sabata yopitayi agwirako mafuta okwanira nako pa 2000 liters kapena tine kuti 2000 liters amenewa a petro gasolina muboma la Mikanyela chigawo chenyasa ndiponcho pa mzinda wa Ichinga chigawo chomwecho nkhani kuchokera ku komanda ya polisi mchigawo chenyasa ikulangiza kuti mkati mwa nkhani zimenezi akuzancho kuagonjetsa wanthu awiri omwewo anali patsogolo pa zintchito zimenezi zonyemula mafuta mu njira yozemba boma ndi kenaka agwirancho galimoto imodzi ndi mitututu mwina njinga za moto zokwana napo zitatu ndi foni ya manja. Nelson Souza mtenga wa komanda ya polisi mchigawo chenyasa wakamba kuti mchitidwe ngati umenewu ndi osavulumizidwa ndipo mafuta ogwiridwawa aperekedwa kuma ofisi osiyana boma.
2: PRM continua a desdobrando-se na via pública e em outros locais, onde foram interpelados esses dois nacionais no distrito de Mikanyela, entre Lagos.
1: Komanda ya polisi ikugira mchito yomweyo ndithu ndiyofuna kugwebana ndi mchitidwe ogulitsa mafuta munjira zozemba kapena kuti ndithu kumdima ndi nkuchokera pamenepa mboma la Mikanyela chamaka kumudzi wa Entre Lagos kumeneko amachita mpika kapena kuti malire ndi dziko la Malawi kumeneko apiridwa mafuta ochuluka omwewo ndithu anali nkuchokera mu dziko la Malawi ndipo anthu ananyamula mafutawa atafufuzidwa kwenikwene anachimikiza kuna kuti cholinga chawo chinali ndithu kunagulitsa mdziko lino la Mosambiki kuchoka pamenepa mu mzinda wa Ichinga agwiridwancho mafuta koma kusiyana kwake ndi kuti munthu wogwiridwa mu mzinda wa Ichinga mmeneyu anali ndi kalata lomuvulomeza kuchita malonda a mafuta koma chimenecho ndithu adaphwanya ngati lamulo ndi kunjeza kachulukidwe ka mafuta ali ndithu ovulomezedwa kuti anganyamule ndikwe icho aboma tinakhala ndithu titachocha mbali yonjezayo ndi kumsiyira imene ndithu ili ovulomezedwa pakuti akudanyamula nde izi ndithu tikupempha anthu a chigawo chimenechi chanyasa ndi madera ena a chigawo chimenechino kuna kuti akhaleko ndithu olemekeza malamulo osagwe mu zintchito zimenezi zokucha mafuta yomozemba.
2: Foi retirado a parte do combustível que ele excedeu, tendo ele levado aquela parte do combustível que consta na licença de transporte. Apelar a todos para que não o façam esta atividade ilegal.
1: Mtenga wa komanda ya polisi mchigawo chenyasa Nelson de Souza kukambirirapo ntchito zimenezo ali nkugwira pofuna kugwebana ndi mchitidwe umene uja ogulitsa mafuta mu zimbaboma chamakato amenewa antundu wa petro ndi kapena ndithu chomwecho dieselo amenewa ndithu omwecherako galimoto izi ndithu mdziko lino la Mosambiki chamaka kupitirako mchigawo cha Niassa.
0: 15:32.
3: Munanga. Munanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
4: Yai. Funa kupita kuti pano kani atu yani bantu vene pe.
3: Edu ili yamwewo.
4: Nifa.
3: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wang'ono mwene.
4: Alifa. Na mpuo sida kulisane kulitisye kwa zunda neba.
3: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
4: Ae, ndi iti,
3: chapa ano ya pumwana wawo wakwane chamyezi.

ye opanke lampanta i delegasyon yo Cap Delgado masintan ana skola anuhala opanke ye unyambani uyola mweri. No pia ukumo ne ukuwana ihali chompira ukuni huku nolelo naso ni hala ukapuleli hapari julu pale ya panke lempanta uhapari chompira sosia sound sportivo Pemba melo ni huku na ilente kosumana nuhala umirampira ni mashakene omaputu anar makuru otene arna itala kamana ari mapuru wopupiha ukurwa umasintano opa hereria I jornada na kumi na tano masintano umo sambola maka wa 2026 baya opema nuhala umakela Costa del Sol ipua municipal opema ni huko nera runte kusmana. Ia chari hali chulu pale chompira chawani le ilelo wote nkachi ya nusumia ni mi Nasir Adolf umakina ni Fabio Marques tahani. Buwa noite.